crapure basala kali kopa babota ka pe mwana babesa kombo crapo babaraka moto na lisolo ya tifo mbongo makila okusala nango nini okusuka nango.